Awe, nou ka yon pou yon ti socho la, soti pa fwe lo chad remi bon matin, e sa nou ka kouye mwen genyen yon zomi. Anale lo chad.